0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manungak na kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisega kupua kami merah niya. Jod pa kuyo to apa-apa na ulo mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba, penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba, setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Penuh kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita ada to. Buncut tinya nak. Dia gak bisa kutek yang pun, eh. Sekuteknya suka. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar. Nya, kena micu mulut.
1: Nadai, ya ti baru. Nanti nadai, ya kelama.